0: Sinti ko Salama Iriga inaho yenze.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Menar ko yatam.
1: Zakari ba tun ga kura pel
0: bana. Zakari ba ki ufanna bado fo. Inar ko sa no do bineni.
1: Wala alhamdulillah.
0: Iko mai no tay sai ko la kare o karani.
1: Ami ami ami.
0: Zakari ba ki kwara sai ni ga no igo ni fa no go ne ise. Salama Iriga inaho yenze.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Menar ko yatam.
1: Zakari
0: baki ufanna bado fo inar ko sa no do bineni
1: wala alhamdulillah
0: iko mai no tay sai ko la kare o karani
1: ami ami ami
0: zakari baki kwara sai ni ga no igo ni fa no go ne ise salama iriga inna ho yenze
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam menar ko yatam
1: zakari
0: baki ufanna bado fo inar ko sa no do bineni
1: wala alhamdulillah
0: iko mai no tay sai ko la kare o karani
1: ami ami ami
0: zakari baki kwara sai ni ga no igo ni fa no go ne ise salama iriga inna ho yenze
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam menar ko yatam
1: zakari
0: baki ufanna bado fo inar ko sa no do bineni
1: wala alhamdulillah
0: iko mai no tay sai ko la kare o karani
1: ami ami ami
0: zakari baki kwara sai ni ga no igo ni fa no go ne ise
2: ya gono komite di kuna
0: mhm
2: ya burundi kuluma sa ndugbe fon wanu alfa tanko
0: mhm
2: ba ni ka de di kaza ka imana kara ka medina tene
0: awo
2: na wiya tu kuma bi na gono na kara da alfa tanko
0: la na wiya fo man sa uzibu ka ki se nduka be bai ba na ki nam
2: ye go ke ya
0: mhm
2: masa na kara di ndo sin te klofi
0: mhm
2: na beni
0: mhm
2: nte na me mun alfa tanko ya me mun di fitinga da hurufu bu abeni na
0: to
2: ni ni kaji kene
0: mhm
2: din bina te dereji
0: nam
2: baka gari kuso no nukuru alfa tanko
0: mhm
2: ka biro su ku biro mata mede mabbe ke na kerese
0: to
2: iba mer gona assembly masa
0: mhm
2: gono ne america mene alfa tanko abateba
0: meru zino seni nongote ya ino sa shabi zime seni nam nam
2: agane gono ku har ku fin ko din ware ma biro di ma ko karka biro di gisi demba biro di gisi
0: nam
2: kiro kan kin me mura kerma na wo kan kin de na gisan ne di alfa tanko igo ngware no ma biro di gamburundi kam alfa tanko nini ma kon meri ma na ma kon pas ye na meri nini para ku maduka pe na mo gine na kara di ko hurani kes meri alfa tanko ana ke kene
0: zakari bakin
2: ida yara ka hore din su ma ke se waya na karo goro kan goyi ganye bini bini fa
0: zakari bakin
2: nam
0: igbera zaiya o agunna wo kan bo gona ga diri pe ba iba ka mani nanda domi ibe ka zaiya o ai ma lukuturu memuno lukuturu ka kina veterineo mo gonu igbera diga yano za police do ka me mbondi ya ima mo gonu
2: wallahi
0: ya meri bondo ngi ai ma mo gonu
2: di wallahi
0: nam
2: bendi atalato ene di zeka ya diri rin kike
0: nam
2: wallahi alfa tango
0: nam
2: iburunti ero bayo afoba unuki taza siraru ndu ka siraru police oba kerani mbata alfa tango
0: sari ifoga nan gonkiani
2: nam
0: ifoga nan kinkan kiani an kin norfota gano de wo ka
2: nam iki ko ya bitrifi ko di wenti na me ebe wo ni guno o di ngomaga me mlo di ngomaga
0: nam
2: euro pite paraku jama buruman kerani denka guda denka kuda be siya do di alfa tanko unkin ka dar memuno di mu afotin fara
0: di
2: tona kar wallahi asorono
0: ya dir pe ba ba
2: ma na ma igira di gisita mata mai ta alfa tanko ini di ne mai
0: ya i me ka
2: ade ti ni ka akuru ti ni alfa tanko wa hala kai guma ni ke folon ku yobi alfa tanko na na kara fenidi wari marugo na na kara e ke sugo na ya urugo na de ya radio su ma kara kai na kara don alfa tanko de boron ya ra kuluka ka se no ya go na garo e para ku gana ya go na garo mo dine peyo no ibino go ba aga na go no ko prefe nware abi

0: Ana droitem en sous cabana kabogina guna kabana guna e gara di sisa tama tama ka burundi jam wo kai keke ya manda e gara di kuna
1: wallahi ibn zakari baki wallahi ibn yenye imame kire girma to kano za ikwe manono alada lomi ibera zaya abunna wo ka mbogo no ibera gaze kano na akino lomi ibera zaya kwene mbaka agari za arkusu wanwanio za polisi yoro kame aimandia mogo no ibera di kuna no meri bon aimandia mogo no ya kwenye woka mbara me muna yungu lukutoro kawi kina vitrineo mbon diya ima mogo unu gumilansi doka me abon adiya ima mogo meri bon doka meni ya safu nasafu ale mbon me muna kiyopeyo mbon adiya ima mogo unu mpote unu haraka bon amwi deiba kabu zama tutuma deiba mani nanda deibera dizayka na kindonki amogo unu gina nduinza zaka nyago ndona makire seno cha uruburu naruka wana kuburu ndoka me Demetega mwisen kwe kubarao Zakari Baki ima harukusoba katutu ibine ye 0-44-70-44-44 Minti waranka ki nifo nyena ateke guru hinza bon full lamba inkanteno 0-45-86-00-00 kwa senigano irigono denate mea batense dena mfu insa borofasika ba insanse nyenze ku salama iriga inna hoyo nyenze na iba inikano ama abe
2: Aino Ibrahim Zabamora.
1: Ibrahim Zabamora igu nuko agaru noze.
2: Yo afata nko.
1: Naam.
2: Umare vermaseo.
1: Naam.
2: Ono akaza wake.
1: Mhm.
2: Oh, ali jugu.
1: Mhm.
2: Pe na wake.
1: Naam.
2: Afata nko.
1: Mhm.
2: Na pe hini di asute asute no asute.
1: Mete.
2: Askaro no kuru.
1: Ne na gudron te yoka na niya zangote ni ndo ka men na gudron dangina
2: Oh nadam a gudron di akuru akarano
1: Mhm
2: So wo ka oka Ora ki ka yakam ni ndo loyo ka nti e santi jereyo
1: Hai
2: Aka ya kan fa
1: Na irpe
2: Da gunu wa ke halanto na jugu
1: Oh
2: O loyo oka bi no afopo halanto na jugu
1: Mhm
2: Loro di mbisa loro waranza
1: Mhm
2: Alwo ni madeni abisa bana lora abe lora margeka kaaba peni dipene abe
1: Mhm
2: Dina hini di hini pe no pa
1: Sai lele waranza di fon yote lele oka ngokwe na di lele oka ndu pani di lele oka
2: Awo wo oka ngokwe no
1: Mhm mhm mhm
2: Abisa bana abe lora margeka aba pe pene
1: Awo
2: Dina hini di hini pe no pa
1: Naam
2: Wa ete no sa nan no pa
1: Yano Yano
2: Ino chiko gana kwa kwa bukina mali
1: Yano
2: Gana kwa jivu hapa
1: Mhm
2: So abana
1: Naam
2: So Vwema masuruka yobudi Wake yobudi anteyi se
1: Yebu faina
2: Yobu wake wake yobu
1: Na wake wun yebu naam Jugu wake wun ya wun yebudi naam Kaswa
2: So Mhm Yobu nuka na Yobu tago ye kikati mbeta wo sinidi
1: Hmm
2: Adra Hala apara amu anatoa me
1: Oh irikwe
2: Zama ya guri nidwa
1: Mhm
2: Kana borongo ka
1: Yebu bie no madi togogo ka Bene borongo ka za jugu borongo Ngo uro nindo Burkina borongo wa afogo ka Na yebu bie rino na
2: Masuru ka yobu jiteyi seta matama
1: Mhm
2: Yakati
1: Wallahi bin Ibrahim iko Amerika. Iko Amerika domino ki no kaza wakena. Jugu wake anwin hinidi har ku zoma lakari yeti. Kaki amutko sarayono hinidi kanyaguka. Lele tutuma no nyeka bungonu ko kwe nyafo kam. Iko mai note. Nyenze ko salama iriga ina hoye nyenze. Wa alaikum salam. Menar ko etam. Igu nuko agaru noze
3: Mata kwa jeti ya umfono
1: Wallahi bine ye bobo
3: Mama ta umbo kuruga patente
1: Wallahi bine ye bobo yobo umfo yon Tono wakulupa iga Wallahi kidensu na Ikuwa lakari yukarani Kudi bine ikuwa mankulupa ikosu Ikuwa mankise borberio Kiebu kana bondangite o Eka ibangunana ilikuwa mate Ye odoka me kiebu gungwe gina wanu wanyo kuhu ya kuhu babe kulpa iku ya soka ni babe kulpa ise nyenze kuhu salama iriga ina hoyo nyenze
4: ya maalika alwa
1: wa alaikum salam saidi igonu kon gar no se saidi para se nigano igonu ami o na ibrahim na na malai bawa na ipe ma lafia ton tan ki bi fon nan kosu za larba wo yon iner pe sabu umeza kene ami ami saidi ami naam Naam. Naam. Yano. Naam. Naam.
4: Iguna ga mete no do
1: alhamdulillah idi no ge hini di
4: kimino adika saidi da ala ki foto idi
1: kimino se sura ga na ki to de ambo igunu ko garu no se jaka wonye
4: ta bueno no sabo
1: naam
4: bi ala ke foka na e ka ti di susu ba na to anfet ni na ba ni na ba repite mon so na no
1: to
4: ati don abre ba no Mwen peza odi, ma pepe no mazla, amou bara chef kaki.
1: Na, mfara ni haru kusuna.
4: Fara ni haru kusuna, mwen pe. Masu broza, broka vrema, asu ini ka babu, bora we, hevite, masu broza.
1: Jaka wanyi, kam fagyo kani na, hinza no, sinte wakam baza, amou bara yo waka fara ni goba.
4: Waka fara ni goba.
1: Afona, ainkante... amo bara yo woka kere farani mun har ko so anaki wono igu banna fa woka bahini no maza woka bahini ne mete
4: yaro woka bahini
1: sada ayinzante woka kere ba wakati fonna gam ayinzante amo baro ba wakati fonna farani har ko su gam bukari
4: abo beniyo
1: ansuka ko baro no baka ko gulla farani delegi saka no ba kekira gona mun har ka ga de gaino de bina gonu karafo anate de seni na no gari no ma kwe ka gara mo di ka nye na be ni nye wunye su ni ka ka se ni hin sasi anate
4: anzo anzo amoso amoso braya
1: naam
4: maria dokadi basa kabre ebi hanjo hanjo kuna test test ka akwa bi bon wa an wa bank bank ne ta wa ni hanjo
1: e an kin ya di goli tile o ga ba akwa ma wa ni sawali e kri en français de mete akwa ma kin ka kabu Kahantum, France, Kenega, Nam.
4: En tout cas, des gars, des gens qui ont fait ça. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai
1: un
4: peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un
1: peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de
4: temps. J'ai un peu de temps. J'ai un peu de temps.
1: J'ai un
4: peu de temps. J'ai un peu de
1: Ansubu bara wakango banna waka kere domi ba ba yuwani waka ba hini wani
4: waka ba hini wani
1: naam
4: ansu bese be nti politique wé politique wé fondation bobo après le plan a sindi politique fondation après le plan
1: jaka wani ibine gonu ko nane o kasima na siyasa igbero de win har ko siyo mbazire za ya bon kafra ni win har ko siyo fiso Mbon subaza ya ibi bon din kaza ibi bon mabe win siyasa igbada bonye abaka adu no nya domi mba boroza no woka burungu ba farani kuna nye bine burungu yodana dino na kaka kweza nye no kafi sono no bon bon kineganna farani baka aki sabi dina la akari farani do no zanna ikwe masute ise ya
4: waka farani burungu ba dina kweza adi siyasa ya siyasa
1: nye hidi mbe kalo ki akide sula shaka wenye nyezi ku salama iga ina hoi nyezi Now, now, in Nazari, no man, Erpetam Muhammad Bashir. You go on Garno says Azongozi, no, no, you go on Garno says Muhammad Bashir.
5: Alaga, you can now, Parani, like you put two.
1: Nam,
5: Azai is a catalophone.
1: Nam,
5: on a pull of boo. Banaji phone of boo. Luka, you saw you, Sansipe.
1: Nam.
5: Ndo mpulo bubu ana jibirikate
1: Zungu zino na au, akulupai?
5: Zungu zino kuna Abisao ndiza Mpulo kulu bubu Iyo bamba kamedense ya masuru
1: Naam
5: Haifa abana
1: Naam
5: Afuona
1: Wallahi bine ye Mwad Bashiru za zungu zino Agono kuchibuka lakiri potofo gono Zungu zino kuna kansu tonu atakea nduinza bon Nyana nkabu Haruko soma faba maini kadam domi lakiri hiyodi lakiri potodi kan so tonu e uka naima nyono te nindo nyenze ko salama iriga ina hoyo nyenze alo nyenze nyenze ko salama iga ina hoyo
4: fata yo alfata ko
1: naam
4: jaka wanyana za transa
1: igo nuko agar no seno yekte king kante naam
4: Avaka Tesla, Shadow, a canny of it. Avanza Ava de Unu, Imon, who was in Yablo, Avanza, who was in the Novanza, Hankiloya, Hankiola, Avakum, Bosco, everything. And the other thing,
1: Jacaway.
4: Now,
1: me can't you, Mamma, like you wish Aria Docame. Dame number four, Mamma Mera. Mabe de gangambo ni bon bon kana mera anwa kini ogo nuka abatense afona ya kwene me munaka ago nuko yali sharia gonda na date waka ago na me munadi aha wano mba kini
4: aha momba aha jiri pizi
1: ndi ya
4: pizi ebi dembaka menati masu memra evite ata mamma di pozisyon oza
1: ya no mbo wabile borfo me muna masu akarika mera maya kos kos masumera domin din ka kos de mu abode ibne de ke kiri de ibne fawani mbaka aka nan sai sharia ndiya lume ka sharia ki kulpa yin ne go ruko kabu no saya na'am
4: ma dan ha bi wata be gani manza don ni manza banza ari da di bo anya ri
1: fi ha pe ka bi te ani ya ba di message na di ni di ba delegate delegate di seni non te amansa sai di no toni de ka sharia ki sai manwa se memuna kwe bon se domini memuna kwe aimano makula na memuna supe date borfose nye dari agonu memuna foyu burunga yoku na fari yoku na madate sharia gono kambate memuna kwese afo burunfu yoku na memuna yoku na kwe date amwa kinu gono kambate memuna kwese afo memuna yoku kango yali zansi na kwe makwe kurun wari yoku na madate amwa kinu gono kambate memuna kwese yano ni boro boro memuna sharia nanno ma mera ma karika mera dinka ate ya hamwa kinu yogo nya hamwa kinu mwona aki bagi na wana wana ainza kaki gina da kwe kwe baro memuna di bon nuko hono na mera hamwa kinu yogo nukambate ase akwese afona ainkantenye ya kaki da kwe kwe baro memuna di kere fukuna akwe bon bon wakagu na memuna di akwe fukuna no na memuna di mera hamwa kinu yogo nukambate nse kwenye andukana nde memuna di akamfuno nye nduka karika mera hamwa kinu ya kogo nukambate dea dea kwe kuboro memuna na da fotense asina nsina sharia ma mera dindi di frani mungu haruko sudono di meteno kwe sadi na sharia mwambonse na eka ima sadi mawa memuna kwese dea eka nkina nomi memuna kyo na memuna kermo hamwa sharia gono ka ima ba mema bi mine gono kwa sharia di kano ba mema hamwa hakigana sada mbara ikulipa ise soki ni kangu na memuna manan ka memuna karata se agonu odo mate dia kada te hanwa kini ogonu kambate ni memuna kwese o ba mema wanga kigana ba mema inigana eka ima i memuna yo iyo kaigu na memuna yo wukangu na memuna nyengu memuna odi nam nyengu yali noma meri ukunsi okaza shari okaza hanwa kini oka agonu inan kam memuna odi dote buguyono karaono nukai bugu chermano innan kate nyenze ko salama iriga inna hoyo nyenze
6: salamu alaykum wa alaykum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh menar ko yetam
6: abadon wa gona wa hera mudashiru za albaraka
1: mudashiru za albaraka igon gar no se
6: memo haraka kana wo kirine
1: naam
6: nuga me wona da teje ngumo bine cha gimbo zugo zuma ka gare ka jwa ngebe magade
1: ah nyana me lengo maobine dimbaka dimba ka akwosu ka efonwa ni tank india borosu sharia mwa bonse ni
6: imame sari nunga memona da tenze sari mbabron chekise uwa garekaji no ondole kampu na delegezi
1: ala ali densu hini ya anki sida ugo ndemine ya yengo memona dibi di noba ini kagana sari mabe ka memona no sari mabe mwane ya agu na memona di di noba kwe mbado chimi lumie ka tenze da ka te kulpain mbaki ba sada abara soki mun haki matanga mun haki manonse almadi mbaka haki mba akari kamera demu na fode no baka akwi bana memu na kwema do kimi mbo ba nin nan kimi
6: abore na adaya ajeni gande
1: to
6: iyo ni iyo ni kadun kino ze za barika ta kunna na nabi ni me ka kunna kom zaramu gane
1: naam
6: ni lingai ni abuno wa haru go sumat wa tunka sun teje musuru
1: naam
6: lakini abunu kurukuru bapu kwa sinu kadena manza munga liwa kwa sinu se bajaji
1: naam
6: mwiyo kwa kuna glasi ya kwa siyo dekwe jana nwa kwa mwiyo nanga
1: baba njaya mwanchi maga ano nindi
6: kwa siyo baku rume baba maga basu wa kina
1: aa ilikuwa ya maikosa wa aliku salawa kinde sula mudashiro mudashiro kini de abunu nyo mwing poko labo di suini kakwe se bajaji ndi mbanja ikere guru konda bara nyo mwimine lobo ono ndi hiku ya maini noteise arukusu usuru ndi ikini gibini ndi mine kini yuwa nduka bini ini tutumaka asara nuka mba labo tonton nuka mba gusu olutu nuka mba insama kukari mate ndomi borongo nuko uhala ini doka mefarani tutuma bile mo albarika tibuna kabisana farani fawani yu nyenzi kusalama iriga ina hoyu nyenzi na msaidi na Igo ngar no se saidi.
7: Ngoro se ni ka no ba ka huru.
1: Naam.
7: Ngoro ma huru
1: Neza kene sayidi suma sansan. Bele monzango ki ba mema kula na memuna ni na memuna na nyaa kwe date di kere kwe kaka ba mete nomba do kimi almama ka saria wan bon se na di ka e fon wan na naam ibine ye saidi ofal na gwe kwe malada no akiden suna atama noma tontonika saidi ate innam hari kulu gonu ko zuru azure gano insu saria wan iri bon se saidi wim mekinina yanzu ko salama iriga inna ho yanzu
7: salamu alaikum
1: wa alaikum salam mudashiri gonga garno se
7: eh tibano fo gonu kana gurebo kala buku kuzi wala bini kini kini kuwebe ya gonu ba wala kuwebe ya gonu di mayenka ka ba putu kwa mayenka dandi nagya anabori
1: tibuna mando nguye budo ino de mando Nam.
7: Awo wa dondo nzuko ku gweme nuna gure bono kala buku
1: Naam to
7: ata madumendi ababa ababa domain public
1: to
7: nuka kimi ana buri
1: Naam
7: ro kimi ku
1: no kwa kwani no kumare meri malaka ritika gusu di lutu debile la kripoto madanin du kubesu buri na binidi
7: ya
1: Naam
7: ya asa ikanta
1: wallahi bin ayi mudashir akidin suna atama noma kasimanna hiniyokan so bori na lakripoto nuyoka hima makokari kala kareti kadam domi kube heuka na hima yana nyo akinte kube kuna yenze ko salama iriga inna hoyo yenze
8: naam salamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh adamu abdullahi
8: Naam.
1: Oh wallahi akwai farani faran ya barfaki kai go fayaki no baberi go na ba aki Adamu Abdullahi ah nyakin ba ginde wallahi zai narkwe.
8: Abi.
1: Ami.
8: E solo heiba. Para bore mare.
1: Naam.
8: Ah para borona ya tunon fansi ogu tunon fansi denna beni solu suru sugu su di fansi demi ifa demba dia ko kam ya tukuna zanga ya anabori
1: ripe
8: masundan borfama gusu fansi anse para boroba pe kam
1: ami
8: Ami. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le agonu za handro hariyo. Kan kinte kanadabu. Debine boroma ki andro hari na agonu kote. Saadi ma bini. Alhali na bini gina muga nanyoya. Kalina akin kubaro bili munkini jiwachiyo. Koya akin kakanga. Demne oka nahima nyono nkinkote gusudi insuru ba wi folno didi na fonsia nkindabu ukusiona kaima intesadi hunayo hinkabani ikulpese sada hinkabori ikuluse lome anakani mayo ni gusu kam fonsi anfo makakanke makaki memun makinwino ndie kate domi dala alote nindo kokorban na ukako karukozum ipe masute iriseya ya ibabe adam abdullahi ba mema inko karigusu yodi andoro gusu no wate dono ngon koki na gusu fofansi no inkin kokari inkin ka dabu tamma da na kiya da su dawo he kulpa ya kinte nindi ipe mai moran na lakaru tunoka abogonu binoy do kamme 0 44 70 44 44 yanzu ko salama iriga inna hoyun yanzu na'am saidi iko gar no sai saidi Naam. Naam. Wa alaykum salam. Akide sala. 044 70 44 44. Aw bine 045 86 0000. Zamin ti ga yakin ni sai nuka tunu goido yanzu ko salama iriga inna hoyun yanzu
9: Naam Adamu Abdullahi ayo dite
1: Igo garno sai babe
9: Alfa tan ko maka farata ke
1: Naam ke maka farata yi kuluse
9: Dai sai bi ke a cin yo ka bace ne kulu bai sai ni han fani ke na amariya tin koma ni faran ku ya tin koma
1: Wallahi ba ba mu asin kama asin kama adekin ko den ono kadu ko ya bita mabene kama kin volume tontono ka bloke ka kulpaite ana be wallahi wallahi to abon babi yo bab bi fina sinte nay hansine bani ba france do kameno ke to suma da de ke senyu ka kin ki seni bere ona kin koki ina be da kan krafu do kameno de akin ko moro na da akin ko moro na portawe no nye seni bere ona obinakin seni odi akin moro igano wallahi bi fana ina seni tane iki za kan krafu do no asin kazano a kin ko moro na portawe no ba medina wunki
9: na wallahi ansur de ko sabu na ansur ka ka portawe
1: difaru ansur adawullahi mai kaloki akidin su wallahi seni girano maka gari iyo bon bane o ikin volume bloke no ka kulpaite isuma de ake akabeni de na volume de ti de bo fon ke sa no ma pi no mi saka nya don gon ko ke volume go no ebi de ya igon ko ware ina be de hini do kameno kankara fu do kameno akin ko moro na portable no ina be de ko eba ade gon ko mo garu abake kite sa di ndia kweni da mu ifo ino sa di ki masansan na ma na ki zahido deburun ke yake masan alma do ka me akin ko morunye jindedi asin ko masan isin ko masan san ibine kin ki yawo kan bon gon fun subo ma e kan ogon ko ki usoro meza kene duka masan san yanzu ko salama iriga inna hoyin yanzu alo naam to na dia ba
9: kimazo
1: ojeo ojeo kene
9: wajao abubaro taku gugu no ka tele na ko tele
1: to wallahi ojeo kene naam dia wallahi ibine yi akidin suna 044 70 44 44 wallahi saidi de no ke senior kano kinki zama to tuma kin sabu wallahi na kin sai ba hu akweno ose bien kame jema kamena ndi kake adam abdullahi akinki akinya bite haki borobo ka akinke za zazirame saidi musa de mete nyaki nyaki abon ya yanaba mema ukawka unaduka yaluko kito sisuru nyakwe duko kinna nyewe fayi foka nye tabaka ke kifono nyeke nyeye di bukata bio nyetika nyedika a radio di wallahi radio bino yaduko ki fayi fo ate yaki bazi don ofa yaki ifo fa yinyete kaki nyedo na kad fo kunnano kati de kanye na kunna nye akwe za dasa no na akwe nye dasa inze na akwe ko baro nye ki gasa dindo nimero gonu kati ogani kaki akwe ko baro soki nye makya ki fo kanye ki safo kaki age nye ki to nye gonu ko ware no de mbakin kati te makin kokarika lambadan boro nimero dan anwin kati ga kanye ba kadi syndicate wallahi nyenye di kati gonye ki ah deya la sabu kanye donte gisar ku so bogu na la sabu zaya wallahi kinya bine za sai ni na nane nye kimi kimani kabe ka radio e kan brunkin koki asuru lutu hanwa afona akinye gonan ye weze no for denye pa do kake tubai na kinera dede de ndiki ne win wakati tokan dunya kaki wallahi ulamma laba unanno umam awa mafa kaki yakin lakar yeti kaki ah no radio di wallahi sai na sin ko kabu kabu wane kinkiya wane mai bitiya wane yake to wallahi radio kire yana ki tutu mai bine su kire be kaki radio di kiya ke yana na yakin kire be yake oh wallahi man kulpai fo ase ne yan najin dio na me ki no kaza agonu ko fo sama ba me kulpai se no kano ki lakar yeti in fayi wan wan yoga na din diki ne nakine kinu isu ni kadi ga noga radio kire nyenao igonu ko ware kire mun bakasine na doni amanu wani nagbe ka ba me gonu kote imbe ka subaga na ni gonu kote ibala na akwe ko baro amun banayo an kwe ko baro zan dunyo sare go su ka kwe na subaki ama ipa ma yaka sura mai kulpa margu arjanna ya kire bakasine bon na para na ganna na fran moji na kwe ka ga ba me kin ko gonu ipe mai note irikuluse leya minti taki yake ni sai duka tunugo ido nyenze ko salama iriga inna hoyo nyenze alo nyenze nyenze ko salama iriga inna hoyo atama nyenze da sona nini abai saka ikekte minti nza yake ni sai duka tunugo ido 044 70 44 44 inna hoyo nyenze ko salama iriga
10: Naam, azata mko.
1: Naam.
10: Ilita magafara teriko.
1: Ami, ami, ami, ami, ami.
10: Ndi habu kwee di kanti FGSA.
1: FGSA. Hmm.
10: Wallahi, ili suru, kama kere tikibi.
1: Mhm, mhm.
10: Nipo hoya ape yobu, uwe wefa anguro yobu kuna kai editu wefu kakamunu ni nkatoro habu.
1: Hey.
10: E habu kwee di kanti wefa si mahabu kabitana. Mhm. Da juro. Angeka habu kunyo kukakana kama nini nkatero habu ngati wewa metero ngati ili mene ebi habu yo norugi ili nyobu noruka simbara ngono ngu mbana na agana agono kwa ube zamate eliva ngati masuru mewewa jense na ngono korte abasawa
1: Adam Abdullahi
10: Naam.
1: Dimba guna wallahi na kin sai weyo zaya kan kin ba fala di pe yo be den kin yebu patanti di bana de bina yebu wi tikege ba tikege di bana wa ko
10: agoro ko be dama te oliva ya ti masuru me weyo den se na ngoro ko te abatawa
1: Adam Abdullahi
10: Naam.
1: Dimba guna wallahi na kin sai weyo zaya kan kin ba fala di pe yo be den kin yebu patanti di bana de bina yebu wi tikege ba tikege di bana wa ko
10: agoro ko be dama te oliva ya ti masuru me weyo den se na ngoro ko te abatawa
1: Adam Abdullahi
10: Naam.
1: Dimba guna wallahi na kin sai weyo zaya kan kin ba fala di pe yo be den kin yebu patanti di bana de bina yebu wi tikege ba tikege di bana wa ko bana no fumi o kokari umno munyo yo kaden kamaku sari fo ya bana yebu do kamme sari okin turongo wa bita sai numbo kan nambo kan nambo kan ate ya ba in susu bitame in nan ka ba kere zai kango bambo mabangan sinaya in bewo e kan tebor fo se bambanan se e kan tebor fo se babanan se ikwe mai mora na la kar tunu ibine kan nano se fe fe ti la tutuma e jide si do kamme obeo kirongo kula na parakun sabuta parakun mo gine kuyo gannano iyo bo ya ba kamedan de go ba sabuta de go ba parakun mo gine kuya di il kulpai in suna afo mo yinsa afo mo sara afo mo tata afo mo firi afo mo kina afo mo zeri anate inze ku kwente ko salama iriga wakatika neno anabate diri kwe ba ibaki akila miste gina igonu ko gafara ware ba mega ate fayo kaite anso barfose se suru anso barfose se suru andiona di nyena dina kini kini na bazar kini na inna kabakire akidin suna
11: Fraternité FM, la plage publicitaire.
12: Fwa kwa si metote aspayeti yon di masuna kye di kate negi nagida.
13: Zayango ba anon ba atani, manang harima wasu be makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana, muniti idu game. Amama matanti fiso, dominye di keresin

Mero bisi bwana iso son kwa beka kiro beba kabado magu son de ikoro mwena bong mendo. Isa gison wa da misi wano ra iro ka yenda nobu ka ti yan son suru noba ita son ngindu. Kwa ikaburu ya radio fate TFM so atakebu yin saka so ame goso agaro. Ama kini ikpane ye lungwa si yete baso ka koteba ben kwa nosu ka besa giro no meride. Wabela baso ka kanra webi yin saka son dim. Kwa ba neso kadone kano noba ita radio fate TFM ni 96.5 so. Kwa mi nimi baso nswa daki charo te gwen gwen te magara maru fiyaru kwa da kwa sa kenu kwa nungi akpuro. Baso nswa daki minasa ki guson de ikpuro unwera se kasa wala rugi agira ilbe. Hank kwa maru ke gege kao mi. Kadira zazira yo biri yara kene ama unwi on suero do kwa ruba swa daki se nka gira gira gira li. Gema gira do kwa ru ganu wore suero kwa sa gambu gira sa tobra. Da ite so sabas. Sierra guson de ikporo ngwera silande gya beba bansun swada ki bira e seru gya ba swada ki yengan ka gam bara ma turimini be hen radio ya turimini cha sierra guson de shambalo ka bin sibo isa ko kana yirami we na sierra me anwa to ba go ngwa biti agon to ba ni na taho bera mi ya anwa mi andu ni na taho bera mi silande im ba silande ba so mi hiba taho bera to ba andu bi ye na berobi bra bra ntona gusho ka tun tabi tabi tuli mena gro de toba aman sogya nem kro to go yino big pro na mena na wa to rabi shirin de ti aisho sambalo ka bi sibo mena sa ko san ka do mi break bre sa do ya pa de mi ikpro ngwera gyo so so ge yin azori mbira gyo sa ko da san tura mi ni yi kai wa bagai garu kwa kwa bi na tushi a to gari ni ko isho adaki azori so aso ko so de ikpro ngwera ba ba ka wa do ko to ji ambira gya to ko so wa sia rafa wa sia tina wombira gya bera ba maka gabu dam ko ngwera ni gusa kana ko so de ma ngwera yin groba ni gya ti gibu to no to ko kaso hogi kakiru kabatu ma mama kotoni anda so kwa sesiera gusron de ikpro ngwera bura lo gya to kote ta ma shweru mo mi cho chwete ni ta mo shado bebara na ba bora to sakana mo le ba ba na si bo dura yi sakana mo yira mi bo do bia bukiri gusron de sam bo do yi chako kana yira mi sando prek prek am barabu be ba wa do to di amiragi am bitora na bituri wa mi to yin sababu sona sakura tuari be gusuro ma win sira no kwani ba gusuro shukuru gura eto bira ya katira si anna yine kawuri yina to bigam be ba suna duri kwa bakura kwa duri kwa bana butakar ko anwa nem gobi na sera gobi ya babele anna soho kwa garun bira gi garun gurun bokubi anna sa gusuro de ipuro ngira we ba gitiru hakku ha wodia bi da draw mi anna sa Hey, ah, kasi tiro susuna da baden ti ta kawa mina na sha ba na boro wa be ki usuna de i pro sham ba do sandok pre pre sandok pre pre da ko gina do sa ke nan do hatu ke ni po se ura ma be hen sha ki te so me ko ka si sina mina mine noel bo be da wudu ne na sha ki te bari pro pro to na si su ka pe no ka mu we akuru ka no sha ka ni ga ita be yes ko su gire mi ikina to sa sa da ki

Bu bura na bu pe soma yesa gira azali so aso bu tomu de norobu bu pe soma son si tombo de nene ka unobu bira bakola na yarwasi ka wendiaba bura na bu soma sure menna azali so asora sakura na suenga ko yentore wisa wonoke avikuri basoka avikurte me ya sabirun gwesa rumbira gyomi ima ye toroita mi be bakola na bu wonoke ko toroita bebe baba sa bu nyangare koko mi bukola Wilfred wiakola na Radio Jinabagi wiakola na wonoke ukekpara be ka kiru be maka wiru yesa gwesa bumbira gya me bara na baye wonono sumo to tombu Beba sa boko ye wuna suko yarwasi ka wendiaba tolu norobu beabi yebaka su bayo tolu nunobu bura na gwesa bumbiragia bubetera dien tori wami besa sombrumbiragia me boko ko yuka wuswada buhi bere doke bakasua me boko ko zamindi bakasu me boko somae ko Bankasu bankunagaswa me boko koyuka wuswada somburu me soma koka wala yenkari yesora bangwa buwa me boko ko me somro koka wuswada tombu soma wa benda bintu sosi menda yesa boko mbiragia biraya bama doke budandoke bakasu bune yalwa chika wendiaba bunano ketu Bwa bu sonoko, bu somawa, buko beba timo, bebe, buko la nabu yasa benu mbiragia, gwesa mbiragia, bansa tongiso nkoro. Babi bikia, baba busika buko miko, ule, babi merako, yueba sa prose, meyoko ko yalwasi buka duso, bu bagina kasu, bu gobiwa, me gobi ingwala, Kwabu sa kwabu widoke so Bank Mondial gibu beraba dandoke bagobi monishiama ikpuru manka kwa dite. Sarameso baye bokure somten titi bweko sarameso beba e kimi bugina be nyisa tiluru mure bwenza meri basondi sa yensa meri ni wusu dodoka me boko idoke doke mena me boko koni yen na suso me boko etanduke to temini brana ba tanduke me boko koko me yarwa sibenti be bambe son siru kwa me boko la ndapuka tanduke buka wuswada za sa fikonji boko la wa me boko koko be bara na ba unoroge ki be ton nene ka unobu be batie ka bonu wakuru so demi bi brana kabonu wakurunje tomba tietema mati kabonu wakurinu tieso me bin tiete bukoko bambe tie buko somten so aso gwesa wumbiragia mena tete ntiomi me boko koko yesa nyanmi mi boko bani bani me boko koko Basson yenu miboko kai pane pane ba nyamira mira ko miboko la dan miboko tombe sena miboko banae koko ba atlantique ka webegia ba yenuno su kwa kwa bane ba kiwa bu kokaliko bankasu nyayeni mi boko be yarwasi ka wendia bibe miboko be sena basson bute tukawala mena Muna baka mi yebama tamasa mi yesama yabunu mbiragia ma somaera na yatulwa me buko banye mi tombuko la dabu kianu dwe dwe mi buku dabu yasabe ni dwe ye kuroni nyani ba kasu me buko kabe soma sonsi nyanye nimi me buko kubuka son nyanu dadami yiba kuro me buko kabe sonsiru kwa bewe basan to bane bembiru bela bama gari ima wa une bae kuruwa bam dugo su unye bebe basan bade unwa ya sabi numbira agia bebama unanoke so bu sere ekwe bu unanoke ko ungue ne ban sonyanu momo ye sabi nuko jiji diani senka tim ye kuro girari to mebako koko iba
kpolo ye ko de bu ye ye sabe nu ko di ya gangia san sen ka entingirari ma tombe bala na ba sa sabe ni se ya ban menna ye ba yon ya bu dora to ma buko koko budabu ka dola mi boko na de mi balala ne bu ya gogo to sarami so buka nyanye ni mi buka ni dada iba kpolo bebe boko na mai bonuko benti ba mami ba na bakpa ba ba sawa bakpa bebe balala na bu swa ben mi ka mi buko dada to sarami so yinsa so bun so ba yino yabuno ni mbaka nu so iba kpolo ya sabe nun bira gianga sakpo ite tara ingali ko beya zaman yen torendi badanduke miso se katien girari badanduke miso makire ya sabe nun bira gia me gari ba yi kuna yi ba yi batire rumure me boko e suin suin ibe ba kpolo bambe danduke babe gabu me me boko be ko ura na ube unorge noido go ma wami kasere ma Bank Mondial kibu be bagwe doke mu miso kasere ba be bara san yab sabe numbira gya bara yenkeu tombukwe fudeska kibu ba ma wami me boko koko me boko ka tombu son siru kwa son site ta gya san te ta yasimu ba ma ton tabinu mumi sala son rukwa ka Unap gibu baba nwa so kabira sa soma momo be beba samba ya sebe nbiragia bayenwuna so momi san kainane dokema gema son site pa tombo kwame ka me baka be suimo be nyanye nomi me barana baka nwuna so danduke bama gabu momi be FNF mgibu be microfinance gibami to me barana baka soma momo so tombirami beba kpulo budando ke miso banwa wunoroge so ma bala na babe suin suin bebe basan ba wunoroge kemi bambe suin suin me boko koko to ba ma san be bukuro be be ye boko soma e boko ba mo miso bale tombami e be boko ba soma mo pabu meri meri me boko koko e buka tombu kunaye buka be suin sia ba sarame so bebe boko bambe nonido bubuwe gobi e biboko nabanki giname ye jiani unwene busabe nuke bako banye nwenno same so banna banye sabe nunyara me boko koko ye ndora bumbira agia boko bedira boko banye noni do ye mpiru boko rakpe bebe ba san ba tubra tuba bi dete ton wakuru bugina be soa to ye bukabe sobe kpolo nonti ami awo bale bebe basan basabe ni mombira gya mwene buka ni son weru ka nobu mba be kpuro banna sabe nwa de norobu msaka to samiso kadima ya wuso adamu mi miso kagwa ba unono ke mo ba mumi ba benye mwene buko soma iso ya ba mumi ba ye mo yandabinu mo bure ane kuna ti ayiri sora awo yandabinu sora mena bemboko ka somaye kusina ba ikpuro ndandanka dederu yari toro nwunobu bebako ra suwa buka be somaye koko bube son siru kwami to se manka ben gbe aso girari wiwiri doctor inyaso doche wia bala naba gai biki amu u gari wura mutwe wa jukun birakia gai iba mira baka toro norobu suwa Ben boko koko sa sabe numbira gya gwe imbira gya bebe ba isa umumi bale mba kimbule son siru dodoka bube kwa kwa sarame so son nyanyi nwene bube nwenwe ye mbiru bambe suni bakpa yalwasi nwene son site ba beswa yalwasi bekporo bura na boko me unko nka ye nyenu mu te unwa alonti sarame so son siru kwa Gankunte de Basson Wokurumba, Same so ben lise ni so de sin technique ni so ami to miso bana babu soma ganuku bu noma bu baba same so yem piru bokura na babu gabis dagam bubi nyinso nyinso sia son site so yem piru zardien turindi se bukakwe bela bokura na bona ba
gwei bu ko sabe de wuno bu kina banna yare same so nsa tirasi bube soma e sunsi de men ka gwene be basan bu krobu ba mi sunsi kwa bakpa be krobu ko be yare ra yarwa si be ka wenje be same so pau be 100 mètres carrés to be ben gonlami ka dodoka ka ye boko koko ni boko nino ni noru yelu di yelu iba kpolo banaba naba ni suin ba pa boko la mana bo ni kpolo se manka yesan gina tim iba kpo kpolo to pabura na bo be dianu ni boko ka sabe ni disia yarwa siwi komna umbeki bune unganu ganu binesa to bangwi Bangwi suin bakpa mena goi wan de photo go gina sa meso pa ube win sa meso kama bebe sabaha technicien ba beba ye nyirmu baba ye nonito beboko bandam be nonito beba masa ya sebe nun dugo toro ba vitrine ba babara buna banwa unorage so bam nonito ke bam ma bara ni nuwami bani nonito sara meso ile kisi kwa imbiragia boko ma benti son siro kwa miso babanye me boko taki taki yiko de bantuba me boko koko buka be unwana su koko nko ma de bankpa ye mpiro son siro galuko ma nami ye sa me sabe ni nuko nka buando nuko wahala mkwe sara meso yura na yuko bambe son site kwa bala tukudu ben sabe niso banum pointo ma baralukara duami sa meso banye me boko koko mo ba mari ya ndua pa yo na sisia to mo na barabeko buka be tombe soaswa ya rwasika wendia be bene wo e yensa komi ni kuro so ya yen ton gege rumo me boko soaswa sara meso ni baraki kai sonru ko mi to me ben barabe koko do bara gina tombu tson siru kue busire bube sonson behem kabonu ni kproso salame so bambe son siru kwa bankpa babone to buda obe nyisa wen platform mi ba mo sika e so mi banda bambe nyisa wen ni salame so ara bora kuna sue sue yenko de buka be soa soa bu kuna buni gire gire to to gina ye babi kiamo yera nyero bambe san beren bibu yem biru mani ye wami yera won ammo won oka no kaita cheka won tena girari to yinga ma wami ye kunde ba vjeshan tirasi to ambe nyamu yan yasu to ye kunbe tirasi to sarame so pambe nyinmu me gbe ku nso aso sabe numbira gya ya sabe numbira gya de ten gwa to obbigamo ye nyira baba be yimira ya meboko kabe sonsiru kwala kabe kabe basoru mumi benda binu bambe sonsiru mogina ama ya nga bebe basa babe suwaswami buwe sonsiru kwa ye sona gina to lise baso balalane bube sonsiru kwe kwe salame so kwa ube da bube nyinu so siya iba mustaje mi to iba kpuru banaba taba kwa kwa mena za entore ndi za mindi go buka yara meboko ye suin yura da yuka se salame so ye mbwando bu mbira agia me balala uyanka wala mu hala kunka wala mu iba kpuru ngari ya mbara kumi salame so mani tek bebe basan technicien bala mbe nwendo ka bonu ni proso nyan yeru proso babana de bwamera me baka soma momomi me baka ye promo boko be son siru kwa za buka unanoke koko de wonti amba bambe noni do yensama ya sabi nduko tro veterineba boko dami bube meri meri bu me ye promo kasisina mo Docteur Yas Doche, mwana boko kabe yalwashi ka wendia bibe sina. Bane amira une yalwashi wi se wakpolo ka wendia mwa ula na ukimbune u unanoge dwa damo gasari boko be sinyeru kwa, boko be suin sarame so. Biba
bebama be nyan yelumu damo ka sari boko be yimi beba kuma nyan yelumu boko wami boko gankasu mi boko kabe doke to nyan yelumi ya ye wemu to ya sa una wemu damo ka sari an haya sa yemi yemba mena banko ma haya ko ni yenti yemba sarameso ba ku nyan yelumu damo sari boko banye mi boko koko ka ate diaba ba bua meboko koko to kase prose enti yembironi ba pura na bua yambiru mikwe na ison koko mi to pa bua e mebalkin yankparu ni yasui ya wunansu ye pura ya dede san burhe na bu be sinasia to iba kuru bangwa gaha dede sarameso la boko wa meboko koko ni yanyotemi meyoko yanka buando umo yasan dede sarameso la bakura nabu wa to nyami dakar pinna wa to imiso ba ansinamo ahagoku numbitanimo to nyami ya wa aha ya namo ansinami yu ganda binu sanku sabe numbira agia yiba kuro ya bakura na buku kaiko babu meri ba mera bankpa bu magazin ba meri me tonu kakuna yiba pulo kwabu meri meri ibu nya meri nyante yansa de eta ne mayenda iba pulo mena ba mangam yesa nyan yelu biensa bamero ngia bure damo kasari to same sora boko ba bu meri meri be bu bukura bu swa ate de aba budami be ba san bala yin una no soko buda bu nyan yedi bu meri meri ba mera ba pa ba bu ada bu ye ba soka levé topographique ba bu koko ba me ye ko na yan ka sina sinrumu wa hala yan kundu aso ye pro ba bu ada bu ye koko yar wa si wi kun nyan yirumu winti da mun ga ser ko pin winti udu ya sabe nun ngunan so go yin sabe nun ngunan so tombe bebe basan yar wa si ka wonje bebe mi boko bi sinasia ya bakana mu bantemu to bebe asan babe nyan yirumu nkuma me bo yan kasu yan san zama gya wi baso ga janvier zola to wea ko na mirabel akpakim e Tortoroku gumpo gaiko. Mianda binu so, mi barara ne bu bebe basan bawa unanoge so, beba kasu bune ba sina. To mena, ungwene ba nyan yirmo de meti kare norabu ka wela kuru. To mena bagirwa nyiru umbo. Anse mena, beka beba kasu, ba unanoge kwa, beba mu ngu wakura no kaita senka ungo tena girari. Unwese, bekpulo, bantemo, mena, ungwene, ubule, ato, wiaba, wiatemo, ya, wimba aba sokudu, wia emo, kumame, uhayako, uteme hayako, kumame, bugina wi, buliba soka kontrame, ida itire uye, ya sonsi makagema, mana, au unanoge, aidua, to banue hayakuwa, ima wene yuturi deo, ngwokuru sa, saka, to ina, ino sinamo, no sina ye kweko, to ye mbiru, ma, kwe ma kwe, wikun, temu, sa meso, wikuna galu, ye kaiba yimi, e un kawa un kaisui sarameso pa be deme bamiru gra na kagai girwa me koko koko bebara na ba deme bamiru agalante mono baba na banye bamiru ganye bebuko koko bawi pike amu mena ngwene tonu ngwi nyangiru mo to yembiru kamasere zamangia to babe mwanosu bae mwa miru bae yen proze yabene kotorum biru komini no tie wataka wokra no yetimi wataka okano kati amme bebati tie mena me bako koko amwene adoke wan wiro temme muwa wami bam nyan yero so so yesa ton tro yesa won gia yancha nyan de nyan yete mi boko pon gbe ako mena me tombara na gam bandukere nyen suso mi tomba wanwa to mi bam na pe boya sabirumbira gya busoma koko mre yemba mena u meri me boko koko mera kotorun tensho gam ademe bana temba urumbira gya me bara yemuna suko koko
menani ba yim gerekir mu no sinayira ira ku no sirambiragia debe bara tireru no budoke temba ufu mbiragia mika haya ku to yebara mo kontrami nya yedi mi ira rade imwemwe mame mi bara rade bususwe yanga zamangia to za eta no batia senka yendo to ye yewa commune ni nuko penu nyangiru de même boseru mo mena puna ibara suesue beba tembo su nyiro ngaliko mbira yala wa sarameso ka ma yebamiro girwa girwa nyenyeni barara ne bure baye bebe boko gbeako buyasa benu soma koko bienkari yabarara ko mena yempiru Prose yekora na yam kontra non sina butiro yure yan yemo deba etane ton de ton wokra yiro buko pobo sina buwa mena bare kuro sameso yan yero de meti kare norobu ka wera kuru mera tira shigalu ma wa misho me bokora na buka be bonu kwa kwa yiba kuro kwa nye me unwele bonu ye unwele ba mumu me zamaka wa yimbira gya yiba kuro me yabura koka ye kuro ye masa kontraye wiwi san baswa uko soma eko kama sirema Prose ye gibu. To zola sa na sa unanoke kwe udo. Sa sela yara na akasun soka. Mweka kinru sa sela. Bale tonu norobu. Me bube dira dira. Ya sabre mbira agia. Gwe sa mbira agia. Me boko koko. Me ikpuru nka mwela. Bebe ba san ba guyami. Yira tonu norobu yalwasi. Ka wendia ba. Buku la na ngubi bube wen bube dira dira. Ba me boko koko. Bina entreprise.

0: turku narka numoroboro wibor kharbor khuke nar kusuba man nokki ko gonu ifo yon tono kul peiga ho indu ko gonu na la misi nasara gidu dubi kan na waranka kinni idu ando iya kunte amunjir waranka gano ikwe ko gonu sannaba nyine gonu ko ware ba me kul peise waktina kamil abray ban zano se tamatam narka din likine labro ni min bonu iba ko ina no se kasimana ibara kawki na aina sebe ana ko borona iwe merma wan wan yona kan gon benemen na me o imun bara yo waye ki de yedi kuna na ro mun bon kan ka bifo mun la bar go ne ka iba zano se tamatam de un nin don steve amusu de a girin kana ka te saraka a promise retiro kan me wakati yo na tam akiabu mun la bar go ne ka iba zano se tamatam ne un nin don kalale ganna kuna ko alwasifo giri idu zaka kaza bifo kinigi donna kinika kari anaza kabisanna mun farali kawo kinna zabara de ya wakati yo imbe aga kusu yinun kadiya nka labari kan samaki ta isa ima bon zanon se tamatama na dindikine de unin doni in kireton tonu naruka igwera kawo kinna sina de ya meyo na abayin kasama meyo no dendere abahinika ki a ekano teo nobwe achegina Hami labar go ne ka iba zanon se tamatama de wakati aka kin labar fawani yo gonu kel fatan ko aba zanon se Kastero yin wuka mena yin orko manna agindi. Nyenzo utruku naruka numa waroborun ke inkante ifo yon tono kulpeiga zaya kaina kino se yin wila bari gindi okuna. Labari sinteka iba kwe nano se yin o Steve Amusu. Wakati yo imbe giri inka yin o ate saraka deya natam akiabu kamo saraka kayo kina apromisirete nindono ndona agisi. Deya bip radio. Hon kuna agon kuchi woka Steve Amusu. Marona akadna atam. Aki abon create saka don gosi fubili kawikina create saka nadi baka agari kenike niyodun kwete abon. Ifabon nadi imbe ngonu kuchi wo inu nzama nungwe gina wanu wanu yodo waka meza WhatsApp wono Facebook wono naruka ya uzaya. Deya meki noka nahima nina kinza. Meki nwoda akini kaka abaini kaka nala akari tunyo abaini kaka na eka ababine birigi abaini kaka na eka isuwa deo kulpai ni boro meki nekambaza iza mani ungue gina wanu wanu yodo wakame kankarafu do wakame na ima mabi metega mbaini ka azana dea Steve Amusu na dino lume togo ganna kunana nasara giri dobi nka na waranka kinitaki awandu iya kunte awungi birigwe kinikante nyego mansa Hmm. La misi waka aswa nana saragiru dobi nka na waranka kinido Andu iya akunte awungibri waranka nyeno natam Deiba kabu dea akina giri inka Na gibri iya aku na gibri yefo na Ala giri inka na gibri yefo Ka Steve Amusu ate saraka onkuna natam Kabine natam yani dea ahima Ahina abona kamonde ibaza sakando nadi Adiodo Dea diobanna za zugita kweo gosi ndoka me avukayo Naruka borkinio siyasa doka me Na avuka kiron ngonu bini bini kawo kina sote sivil doka me Kenike niyo te Dea honkuna kana Steve Amusu di Kana di Dea hon nini ka atam Dea inadia Ika adibara Steve Amusu haima ini abona labari kere I peri narana Labari ka iba kwe nano se nyeno ibera biri ka iwe meru wanu wanyo bine iwe meru nyo ya kwe kogono akuna. Bifo talata ka soa nabatroi hundu iya akunteo anwe njibri waranka ka inkasi kutondo kame anuka na ANCB anwe harkusu wanu wanyo anuka hine na mfisona anukoboru na safu gunte wina. Dia safu gunte di meru. Kutonu meru lika nyakaya dea nyenu mkweza Mwing harkusu Iwi meru wanu wanyo weye kiniye Dika mgonu beneme na mewa kuna La sababana lika nyakaya Kutonu meru nyenu nzabomo Awi na imisinte kira nukoburu na jugu meru Idrisu yaya Dea jugu meru na nyena kwekoboro Banna boro sinte na imisinte na Dei unini ndo ni wakakira kweko buru na naimi inkante yeno krisian wukimu kire anu kuburu na wida win meru na yebine kalan koto kwe kawkin na secretaria general kwara ku mer zulkifil zakari yeno nza ne waka kira boku lan narukan norwin haraka wan wan yon seni yeno kove awin meru leya kasiman naku kari wan wan yo zanna ncb meru kan gonu benemen na mewa zanna win igbara digisi igbara na ka bako kari tutu mate e ka bara iwin kominu yo iwin para yo win fansa yo win bukata biya yo meten bate mwagine kweo ayini kate iwin para yo di kula iwin para yo di kuna eka bara mwin hakiyo lwika ya kajia naruka mwin hansino ka kiro ngoni bara diga nang hansino kwenye ka ngonu kwa minu wanu wanyo mbara meru wanu wanyo kwa minu okuna mkulpa ya batu nuka ke saadi make birodi banna saadi mwin bukata ahini ka bia ya inadia naruka ya zaya ukibona kakimi iwe mbine iwe demokrasi marigante kwenye naruka bukata biya odi iwe kwa minu iwe bukata biya yu gomunansi gayuka hima ankinte na gomunansi kuba na kwa minu yoni ladigana za igura ika wikina NCB mbine mwagine kuyo abaini kate mbine mwagine kuyo andukate kwenye ahima kpastra hino na akia mete ibate sawara ino ahini kugunu unkulpe bini Luika nyakaja kutonu mwimero agonu kukivoka kimi. Bannaka nanyeza bondi giri iena ka abakwe. Giri yeri kuna kukari tutuma ka abahini kate. Marigante kwa endaruka igweradi. Lasabu wanu wanu waka mbahini kate. Mwagine kuyo mahini kate adi mkulpe. Ni amine agonu kukivoka kimi. Diripo yaba nane ka ndam. Nyega inyo mkulpe yaba gweri te saadi ni hunanzibo ino. Ahini kate imu kwa minu wanu wanu waka bene gano kuna. Labari kire bon nuka iba gubziri no sena. Labari ka iba kwe na no seni nyeno kalali ganna no iba to. Ko fo giri iduzaka ka za bifo kinigi nyena bere. Ndiya maningo kwe dimete sa dede ka babi osifu. Nya bonsi ndiya kodi na kene ndiya ndi unu. Isa do kameno kwe eza ya kwe te no kalali anukoburo na bifo la ruba. Leya larwa wanyona zabara mpara kiene lina nyemansa andukubaro na kalali borgo mdipatma kuna no akweko gono za gibriye wanyon kiegeogo mete mbaini kate diri kweba bi larwa nyeno ndi kodi winga kusu leya kodi winga kusu uka kiron nkim uru hariga sarokoyo kukari tutumaka nte diri kweba kodi winga kusu ndi nye na kakite za isa. Ndiya inadia nukubara yu kinigibiri kakari talata na laruba. Yeno kuhinkadi kene na bere heka kwete na wakakan isa. Bere gubadu mafaba anakwete. Ndiya inadia higu nukumware insuru. Nkinkule nei koyo ba mwifori no ikwe kikakano. Higu nukumware zaya nye na babe. Soro naruka imani ka ima ikwe madan kulpay binega. Heuza ikwe masoro ambame kulpay morena. Labari kerebon ibeni narana. Labari kukinteka iba kwe nanose domi wakati abon agon kuga abate. Nyeno igwera biridi ka na kosegisi ka wikinasina. Ka kwe kubaro ganna kwe zino yo ukandun ki bine ganna kwe ukandun na bine koto. Nyen kiniko huna yo nyo ya kwe kugunu igwera diga naruka ukan ki ibine gweda biri biri yon harukusu gosi do kameno ibaki. Ku supreme do kameno ku konsonel no ibaki asamble nasonal no ibaki mani. Lea wakade mbara dantaka labiri biri unye ngorogo idodi nyo ya wakogonu sinawi ibaradiga. Iba ya kaki wakakirum mkiboru biri biri usuzo do kame wakakirum. Ngonu ko bine wing bedo biri biri undonki ya rukusuyo. Lea mkulpey naborfoma nyo ya gonu ibaradika wiki na sinaga. Idia na kosegisi, banaka na kosegisi waka nza awimbongo yeno imunganna kwe zeno. Patrice Talon. Zabine goro. Bedo di. Awinbe win haraka wanu wanyu. Aima imbe. Awin sharia bon. Sharia ka bon abo. Dira. Lea imbe. Bedo beride. Bedo fo kwe kogonu. Marigante kwen naruka siyasa do kame. Ni boro. Aima dimbe foki. Malasabu gina. Mandele. Birani gina. ne kuna deke yeno sai malla sa mabe meki no ko banki abakani asukani agonu sharia ga de ngakakaki abano hari asuga no hari lindi sika kwe ko gona ga de bine la kare tuno bain ko gona ga simma denye inde o ya bisa akiyo no me ali zama dia yo de mbaka meki na foza maka agari sinadi abahini kaki a zamaji wa meki ne ka azao haima matoko hobu haima masama gina haima ungbe makiani gina baya kaka aki woka ngonu siyasa wingharka wanwani yoga siyasa wingharku suno igwara wingharku suno bwiro bwiro wingharku suno deye ka debara meki ne foka ni boromba kaki ya baka akana la karitunio siyasa doka me koroka se ino doka me no meteno hidi binega no kuna sinakere abahini kaki boro meki no kaza anasawa haima mahamwa chini ni wakati anabate imbi naruka sina gusifu alali mbedo na iwela na kakire bon zamaji ya udoka me ba zamaji ya foya anatikidali kana ki zamaji ya wing harukusu demine bwiro birika wikina konsei kunumiki isu sala wing harukusu demine gusifu birido bon wing harukusu alma da ki wera borkinyo da kwe bara borkinyo za zamaji yono demine bwiro wing harukusu wanwan yono dimbaka mekine foza sinadi abayini kaki a meki no ka boro ki abaini ka no hari ay mama to ko hobu gina ne ina dia de ko ba di meta ga aka ko goru na i wa ka za no se am bisa ya ko ne ni waqti ana ba ta al fatan ko ya kan no se duniya kul pay kastiro aglaka ni na kam ne ino kam na agin din kristo ya suba bye bye
1: zalta ni hene ka pe aruzuma hene wichi labari chini na wichi machi kan radio ko se

pani ba brashe na bo ba kasu bu tete to nko ko be ba so mi bu kwasi ko ma koro ni e ba nko ba wura ba ba bu wura ba to me yen da bal ba kayera ndane mbe no sia menami na yi betia ni ina ko te be no sia mini yira kalale mbira gya yi ko no do bibu gaba mira bi bibu gaba mi wiri e umode won na ba ti ansaka wiya kabi mura brana bayara to adaruba sonu mena giomi miya bayara miyara da kwa ya zambaragia miya ya kwa kalalen kominu so biyan kase wan behem e barte minin ka bonus barte ka bonus so to dede tere to be bibe bara na bayara miya ba no ban nera moka wono to miya nim debe gura nemo bi su su ni nina panya gura iso biwe ba simo miya mira uwo non no ban nini ni men kpara dira yara na kadam me ya biwe ya mo wi e no ban di biwe gahiru warari ye e e faba faba e u gawa e ni wi dankira anwa biwe ura na u nin jira uka nin dora dubi guri na atarata sonu mi yan kado e daruba mi ni biya mira yera daya kwa mena sanda karisa inwa yi hera girmo behe araja aradio njimini dobi mena kokomi sambibo nda karimo mbaza bindi gura nemo biba nwa jiro anna mankono kire akokoro doke ikpa aberi aberi ka kokoro kwa yen kire ikpa wunya aneni wamboro kwa ansa deme ngantuba amaka jema bibe bale wan wan jiro ba mura nkwa ndira ba magbo umo ba mura yenti ya nkukoro mu bukura dombira giada iba kuro kwa banson bankare wan wan jiro so kwa wan dakari yankwi mena nangwe ne suku ama kati makuli nemo bimiru kwa the handa naratama ya yara nene ya tenge sarda ya kikiri ya sura naratake yonu sinya ni to kwa onso winso salamo gie ungari sari mo gio kawin borobara gie kekere sura ya ade bi deme biba ba wahala yin so dua ba ninjira an wa karale mbira ge ya makwa drowi ali duru tia wea be bem radio basi fm gandi karale geomi wea usun dabari mwesiyama saba wisiera gari sa gerwa buno babu ka sonruko salame so behepulo suwa suin yaledi umo nga tafi gari iban gai girwa behem kurabu ne beba kunomu gai iba girwa bini bule ensi nina kumpene mbibe itiye na gai girwa benti baka bano bibe baso atawa andukele ampukulu so asomo ye ha son gia ye san nyiru ye ya hiru muna san ade son hiru yomi son hiru nka bokulu ka kaikere kanyiru yira abinari abi nare mam nturako sami so wongu so awa kuntu bama a yene mbamu mini yo gilo mini nuku kundo sami so na kwa me ko man so mi ko nanda meroti me mo ina buku ka mame ino gira ko pa iso bembe de bani de bokunu bien ko iso i yare wa ka soneda na me san yiki gusono de ikuro ma de ro yare inwa mi ya kwa me se suru panya to pasan da karimo ina ko gire irami ba dura wiri Steve Amusu drawi iye balana bawe yosu won yiro ami o se kase ka diro kuna to drawi iye biara la ne o gari ganu o gire gire gayura gire o bamiro gire simi gayira san gisonkuru indam you ka bamiro ikayiba kinkimi ben gari wi kontrowa yira balana badrawi mo baka da miserite gia miserite bien o se kase ka diro kuna bi radio kibo be abashun yiri no sia ba ba wa ba Steve Amusu we barana mebaka ye barana baka wi kasu kasu mi mehe ba daba tura baka wi no budo ke ba mwa baka truma dubiri kisi kwe imbira agia miara ura yuri yuri po gagire ba tombu tombu so aduri iba kpuru gea wesa gari isa kontoko berekete iba kpuru ye ura gire gire yandira lobe mbira agia togo gyo mi miya bala na bawi nobu toke wondala iru ka yenda ne wi dona wi nsuru iba soka utu nson ukra iru ya bala na baduro nobu toke yiba wi suwa ma jika mbaba nkawi uwe behembire te mini biba turuma mbaba kada kiriyeti mbira agia mbaba tura kiriyeti mbira agia bako shiri bada ugawa bada baka ulama

akuro mi seretegia miabara na baka wida yibaka witurami mo bawama win rankale ba bibara mo ngavuka ba mi bagai kwa bada baka wura ma bo puchi girun garia bebe ba ba sha igbe ni nura nti mo mi benti ma ba gai girwa girwa ngaka yeme ndrawi baga wa bada baka wura ma anwa adami shiri yira shuru iso sama mi ba soka utu wi son yendu yibara na bare shina babu hika ba ma drawi nde wene buyera mena we Steve Amusu te utimo koda kuna windiro chameso odono mike unko yimo yeyira ko koni ujidire ndire ba chameho odoya wino bura bura ntona win pier wolo batra kuma wito ko yendo norumo inwa me yenti da balma kayera ni nani mbe no sia mu mamekire nai betia na ibeti ani ina ko tebe no se mini ira e kure ba so kale democrat tombira mi ya e be ba ka ba miro ni shirimo bira mi ben kure wa mi tombira bala na ba so iru bagina no mari shirim de be gari ya da iko shina me ba gari ba da ba ka gura ma ya ba no mari shum ba na ma gina gari kuwe ira bala na ba shina ba buhika be hank para ku maruge so ba ba ma ngwe ne bu ibe bu yari dro ba so ka bi bu ruku bu ou kase ou sa mebe le demokrate ou sa bim son kolo gro ou sa men son kolo gro ya wia Radio France International LFI gya miya balada ba wi gare pika ba wi gare mwen demi ou ka bambiro nisi nou mounon bira mi be ngibete balana pwe chikirun bira gya baleto gari me na danka yersina mona mira ba wi gare pika pika eto umbane babe ten gare suwa me amona mira to ibara ma na badro wiri Mathieu Ajanu wi o champ tikrum biragia wi enkyo kwa wi ngire so ni me bara na baka gai kwa kwa mini me behen demokrasi ka yari sinemi iba nso aso bane gie mame sina weba shui mebaka ishui sina meboko ka shui sina meboko ka unano shui shui kuna iba yuyi boko banka shui munka shan dede inyera inyera nene to demokrati baba benti ni bewe basha baka bambiro ni sinumo meboko shui sina iba kuru yaba mwa benti baba nye gai boko bangirimo kwa iba kuru noti yaka wara wi Mathieu Ajanu Ajanu wi ngire Miami mena badandukere me bako kokore jiba kuro demokrate be ben wuna no suso ben gai gire uso me boko ka wuso ada be basa baka bamiro nishinu mumi be basa ba nini dindin be baba yara babira gyo wura benti ben gai wa betia me boko na na bam momo ye wuna no su me su do su ka we bro sarosa na sambe no siamo niwa be nda balma kayera nani mbe no siya mumma mekiri. Seda biragia, ye barama na ba, ba bin gabo ba gaibikia, to mena chin, deme, sena ye ya sina mi, sena ye, be ya sina, to katon tuko balum, balane le sena ye, meyara na, ya ka sina sina mi, to, ten, unwe ne ton anda nye gari ka gire ba ansha potiki rugi, ansha potiki rugi ton, gari ka gire, agina ye de yu shia, wan yara yu tola de, ba he gari gire, namo a gari gire, kunam, gari kutaro, gari kpakmaro, ate gire mi, wi isan im, alfani mo, ye angirwa, yekora wudon meni, bane monsha, politiki uso yesomba sina eyi andukere kara gagire brekete bia katura awo ngai gisonkunu amaka ya politiki uso ngwene andaka eburamu ndurawi shaka dewe ura na uye ngai kwa kwa to ufiko girewa yera matushi ya mfiko mi manna kwa nanta katura shokudu bibara na baboko makwebu shui diera shiaka behem baruni shakube kaho shiama mbenchi babu na babu gari gire ba dede rutuko iba kulo kwa mawe inwa me yenda bal makaira nane mbe no siyamu mame kire di haya mbira agia me
don da binu gabu bala na bawa mabewe bala debo jiru haya kukumi diabe gwemo diabe gwemo amona nkabisa ame ba meumbe wene muka gwemo ba jiru piwa nkasia yina bako gweduka ya yen to direkte bakasu muna kaku muna kade miso wabahe wama woda be jirwa meumwele bujiru ngwebe budoke bala de mamambe gabu banjiru haya sa ba ni tombu gabu beba samba jirumo buna bu mika mi ba manno shine ba ngari kwe kiswa kuto manshi ya bana to kwa bula na bune beba jirugwe so hiyo mi igwe teba soka abikob tombira bem bukuro turu ula na uka igirumo une yiba kuru mayaku nkatono nawe siru jirugiba be wana bakuro labu webikio bana debu bike mi monsano monsano basara meso menka be shimo dede me buko woda ebe buko shun shun ndanka wera sara meso woku raka wimu isi takidini DDT babura maana buye ngaliko inwa meyenti ndabal makayela ni nanembe no siyamu mamekele igwa teriba soka UPMB bebala nabakula ba unanosu badabu kriyate mbira agia buprokira deba mege mabu kundaka gaigiri ba wahara kundaka wali bukura nabutombu kene to DDT gaito mpusobu wi president Hervé Prudence Hesu wia urana u DDT na dalba e giyomi uda u mario metonu dima mabagari kwa bale menonti akoka wala yen kasu yira beba da meboko banda ka gaigiri bukula ka kontrosi bwe yukurana yukabe gali malwa bube burana bambe gawe bune gai ya gerwa mini kara sheka sheka jirukuna iba kulo su asola bala na ba wana inwa me enti ndabal makaira dane mbe no siabu ma mekiri mele bisipu beka swada ki beba kakino zabu na nge ntwele senka abandire gira li bebe sun swada ki radio fatete FM 96.5 wi kastero aklaka wia ui kisi ni kosu deme salam na gono kosu ya kungankesa ya makesa wano tondro ka soro gusoro makasun sia turisambwado kabisibo na kana gusoro pindumeri nkwasia